0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Moki eko juma iroyin ni kutu aila mu afin lati ikani Adaba FM 88.9 akura ile ilamo kinawa. Ta tingun satagun. Ope ye mi jo danu nino insha juna e bako koto anino iroyino. Awọn agbagba ninu egbe oselu APC ni won ti rayida ti wa wi pe ki o parija pelu Bunmi Tunji Ojo. Ilegbimọ asofin ipinle Delta notice awọn to je oloselu ni gbere ipakota ko itaprogan saju eto ibo odun 2027. Awọn oludibo ni kini visa o noje wi pe won ti fowo si ilana ofin tuntun bayi ti o tun bo ro. Eni to je are la

0: agbajowo la fi soya ajeje owo kan o le gbigbadori boju ba ti mo rukuruku amoko oko yena yena amada oko onsowo asikaso rewo a ma lo lona oja tiritiri awon ni karakata ta awon alajapa won ni ye ma gbona ti won lo eku ojumo mo ti kin si waju ni mo fi so fin pe akeke kan o le dagige be ni olala kan o le dagila lai si oluwo ko sa pe na be ni osugbo kan o si le da awose se asiwaju nikan ni o mo se gbogbo re ni gbogbo oro koro te nso jade lenu die pa iye o nsoju e rara abi turi e la fi ni bale lori irun ilu kokan in to ba si nse ni ilu nu won dandan ni ki won o fi to leti ki lo se awa iran omo yoruba ta ti so ife nu laarin ara wa bi won o ba ni puro bi won o ba si ni momu lomu se n gbo mi ko ma fe da bi eni pe epe a o le to n ja n leran iran to won ati afanja ti kolura won lati gba iwase o na lo se n lo lowo lowo sugbon mu mo pe gbogbo awon ologbon aye gbogbo awon omoran aye gbogbo awon onila kai omo yoruba ti sakiyesi oro na won si ti woye won ti wo sakun oro pe ko ni baje lagbare eledumare won ni aseye ni alakan sepo aseye ni asiwaju yo se ogbon tenikan ni to ni koto nlenikan ni to nfi ti etaye se to tun se barabara kaakiri durun bara ogbon alumokoro yi ni kaluku won le kaakiri ba won ni o se ju lori awon ti won o to kan ti won o to meji ti won o si mo bi ti egbe won ti nla ti won sare balabala to si ye ki won lo ri farabale ko ogbon ati oye oselu lodo asiwaju bi asiwaju se nse yi o te awon to gbon ti won si mo bi to nlo didakeje re to woye oro sunukun pe ki lo ti de ti omo elerun o fi ma wa je gun eran eleyi o ye ko ri be se to wo ori epo to fayo yi na nlo nda idamu gbogbo rogbodiyan won yi sile tawon alakori to nda loru won yi be ko si ri be nigba ti won o asiwaju ni won ro pa won se won mo para won ni won se ninu abosi ni sise se ngba tawon mo ka ongan ni wa nbe se gbogbo to ye ki won o se fun wa ni won se ni e da mi lohun e ma je ka fote baluje ohun aba fote se ki roju e je ka ye o dara ki gba ko tuba nitori awon iwe to si nbo leyin asiwaju fe se ohun mo ni gbagbe sile fun wa ba ba fi lara bale gbogbo wa na la jo je mudumudu ijoba ni gbeyin ka ye fojojumo pete pe eni ayo kuro nbe ola ayo kuro nbe a le pada seko ni a se gbogbo eni se be ba wa li pada seku so so fun pe won oni ni re woni ati pe aije be ewo yo lodun mejo ti e na pe pere pere tori arise larika arika ni baba irebun eje ka jo se aye ire o etekete iwakiwa omi ote ti gbogbo wa nda wole lori yi eje ka ru leyin wa ola o bo ba wa wole elekeji oju wo leyin to ti gbe lowo soke le fe ma fi wo oju wo leyin to ti draso funro le fe ma fi wo ai mo yeyin to sise labe to si tun mu yin pada sori ran bi te ti jade teyin na ti wa de kan o di lola a ma tesi waju Olodumare a si ma fi iso re so wa e se gbogbo eyin te nte ti si wa ateyin te se iranlowo feto yi
1: honorable Olugunmi Tunji Ojo ti gbogbo eniyan mo si BTO ti won se onigbowo eto yi nigba gbogbo
0: ko ni buru fun yin

0: dọlọpọlọ pipe lati di akọṣẹmọṣẹ tawọn ibo amọ dada ṣugbọn awọn ti wa mi fẹ pe won le mọwe lo to ṣugbọn ko ma sanfa niye fun won to ba de lo ibo won le kokọ fẹ bẹrẹ pe okay ah bi mo ṣe de yi o ya pe eka eko eka isegun ibo yi ki n ṣe pe wa kuro ni orilẹede o wa ko dede bọ si ilu yẹn wa de ma ṣiṣẹ kini kan wa to pe ni buy exams so wa ṣe ti won wa ṣe buy exam ti won so boya owo to fẹ lọ fi ṣe gan o le to bi 15 million nigeria money so ibo lo ti fẹ ri ṣe e to ta le to ta ona to lo so nigba to ba debe awa wo pe okay e je kin kokọ fi le ibere o le kokọ ma wa taxi o le kokọ ba rin le doctor mi nkan kokọ lo ṣe nurse dokita mi akọkọ rira e sile a lo ṣiṣẹ nursing to ba ti wa rowo yin a ṣe wa lo ṣe ile gogogo to to si pe oke o to ti je pe dokita ni mi ni ilu ti mo wa ti mo ti wa e je kin ṣe buy exam yi
1: ogbeni johnson ni kukuru ede ona wo la to lati da won pada wale
0: ijoba mo nkan ti e kan ṣe won o le wale o nipa pe bi a fe wale yen e gbagbe nipa yen ṣugbọn awon to wa nle yi awon to wa nle ogbon wo na tun ni fi lomo wa lowo ibi te ka soro si niyan to je pe akoni ma ma train doctor fawon ilu mi lati janfani tori te ba wo medical education in Nigeria bi is one of the cheapest in the world elomi lara awon dokita awon to ba lo si loyibo ibo to ba fun ni admission letter owo to ma so owo to ma so kota gbogbo iran diran ko le ri so so be ni wi pe eko to ship ni won kan bi so ijoba lo ma wo pe awa na la ni awon institution to ti kawe yen bawo ni won bawo na tun se ma je anfani fun wa lojo waju ko de si nkan to ma se ni pe igbe welfare awon ko lo soke odo mo ba enikan songba kan eniyan ni gogo nkan ti mo so yi o nton ba ni ki ti ijoba ba ni kan se oni wa so won the special citizen pe so bawo ni graduate a se ma gba nigba yen won graduate n gba bi 45,000 pe kan de lo ma fun doctor ni bi 350,000 but emi so fun won pe dokita gbe emi dani awon other people gbe emi dani so e le fi si plan yin awon won yo e je ka kokọ se let them make them comfortable ka de ra awon rin ise fun because oto ni pe ko ba so wo fun osise to ba so wo fun osise to ra nkan to ma fi sise iwo lo lose o gba driver bayi si bi ise ijoba o ra moto sibe to ma wa se mo pe a ma gba owo e lo because ise ijoba ni pe ti oruko e ba ti le wo payroll bayi osise o salary e gbudo wole so ijoba gbudo kokọ ra awon nkan tawon yen a fi sise kan de igbesi aye irorun won ko mu lokukudun kan lo wo nkan to nsele awon dokita wa won sa lo si Kenya won sa lo si Ghana ni bi so gugu won yen lo ye kan wo ka ti e gbogba pe awon ilu to ti gun oke agba won yen ka ti e gbo ti won e lo to a le ba won ki gagbaga ṣugbọn ewo ni awon African countries to tun sa lo yi
2: oda alejo wa
0: ko si magic nbe
2: e seun alejo wa se e je kin bere se lero wi pe owo ti ijoba nfun awon osise eto ilera oto
0: ko o ti kere ju ki ko ki se osise ilera nikan o gbogbo osise ni o te ba wo nkan ti won pe ni minimum wage bayi is $50 abi boya igba to wo tun ti ni value die bayi boya $52 ni bi taye dele ni ẹ le lọ sọ yẹn lájọ àgbáyé yẹyẹ náà máa fi yín ṣe yẹyẹ $50,70,000 to do what so gbogbo wọn yẹn ló yẹ kí ìjọba ó bójú wò báwo la ṣe fẹ́ ṣe mi ò sọ táwọn ìlera báyìí o táwọn elétò ìlera wọ̀nyẹn báyìí tẹ bá dé ọ̀dọ̀ wọn bóyá $150 ló ń gbà báyìí for instance a nurse bóyá ó ń gba $150. O de gbọ́ táwọn ẹgbẹ́ òun tó wà ní bóyá Kenya ń bí tí wọ́n ń gba $700 ṣe rò pé kò ní dúró tí ilé dẹ̀ ti wà gbogbo nǹkan tó fi ń ṣiṣẹ́ ló dẹ̀ ti wà kò ní fẹ́ dúró bí ọ̀rẹ́ yẹn láìpẹ́ pé máa bọ̀ máa sẹ́ndowó sí ẹ máa bọ̀ á dẹ̀ débẹ̀ ló tọ́ $700 that is over a million naira

0: fi ogun apa kokoro larvicide yi ti bere ni awon agbegbe akoko south east ati ifedo re awon osise ti won ti daleko lori re ti won si wo aso uniform ti eto arun iba yo ma be adugbo re wo lekan fun osu marun lati osu kejo yi lati se itoju bi ti efon ti nbimo pelu ogun to ye lati dena ki awon omo efon ma ba di efon nla jowo e fowo so wopo pelu awon osise na ke si fun won ni aye si gbogbo ibi ti won mo pe efon ti nbimo si e ma gbagbe lati ma je ki omi ki o dagun si oju kan ni ayika ile yin e bo awon agba tabi rubber mi mole daada ke si so awon rubber tabi agba ti o le ko mi pamọ danu ise akanse yi ti bere ni osu kejo yi o si ma je igba kan losu fun osu marun e gba awon aladugbo yin nimoran lati se atileyin fun awon osise na ki won si ko ipa ninu imo toto ayika yin ranti lati ma sun si abe awon apefon ti a fi ogun si ni alale lati da abobo ara yin ati ebe yin lowo arun iba fun Nigeria ti ko ni arun iba mo ko ipa ti re ikedi wa lati ojo ijoba apapo ijoba ipinle Ondo ati awon alajosepo fun arun iba
1: kiloko lona aya di loko
2: eke be ti se no dodun
3: to ifo iki
2: o to ju eruru pin yo de de rawusa
3: o de male joda mo romo bi no ga te
2: die yi o die mi oloye tope ijiniga
3: aya di ti ilu ore
2: to fi kede
3: odun ogun festival 2026 ti ilu ore
2: 2026 ogun festival in ore kingdom
3: o ma wa ye yin oni ojo karun ati ojo kefa osu kesa
2: on the fourth Friday ati abobaluwale ati logan
3: lati amogun bo ko yin
2: o on the fifth ojo saturday ni aiso odun ogun
3: ti ojo ogun gangan fun ra je
2: ojo sunday
3: 6th of september
2: eyin awako alalukuku
3: agbe aroko bodunde
2: gugu wa ta nlo irin fi se ise ojo wa
3: gugu wa la nsamulo irin ise ogun
2: di koju ija si gugu wa la se awon alale
3: akagbo obaye
2: torin leta lejo to ma deta gbadoko enobi
3: yen e me bogun naja o

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Ema daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti eba si, aki isi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan e tete koju won pelu Amo Flush Capsule e tete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkun su wa ma wa dede eyan Amobitas clean salayu bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM Medicine Dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

0: alabagbera e fo ba won lona o tun fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba ko kini o si waju awon egbe ni tele leyin
1: Se toki o fefe o kenke o wa sewewe o du bi lu dundu leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm
2: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a fogede gede jo ti ara danu logon lo mo Kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nada ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission gugu iga ijawa ija osi

0: ṣúkẹ́ṣúkẹ́
1: dàtọ̀ wọ rẹ̀ lẹ̀
0: ní kódà tiẹ̀ kan sùn lọ
2: ni. Abba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 Abba Mixure korojo gbogun bile tawon okunrin bere fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 Abba Mixure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin dibun ara riro afogedegede do ti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise ako ni lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fun telu gba o da lagu ara 24/7 Abba Mixure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe
3: 0961 60 62 63 0961 60 62 63 0961 60 62 63 ongaganani number ojasi ile ise to nse gbogi 24/7 abamicho inu e ba de testimony ma se bi esun ogun lade omo olojo bi e ni ni osojo bi e le ni Adagba wa dogbo lagbara lowo Olorun oba
4: kaka to todu ewo wa fo lo kokola
3: ya dara ki na o ona nsojo obi le ni akiyin o happy birthday to you oya ja seraye abo se abala tokan abala ayan asiwaju ayan nilu laramo kin o ti wa nle agbara o ti setan han
4: oponu won ti lo dari
3: olo mi le to le wa bi awon na ti setan won ti mura re le oya into muwada oya onda

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Mo kiyin e ku kale fun yin lakotun e kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de be fe map ni Google Play Store ba kan na le ba wa dore ni www.facebook.com/adabafm889 adaba 889 fm la wa lojo po Instagram atalagbele bo Twitter wa adaba fm tv la tagbo mole si lojo po YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti ete ate jise ranse si wa ni newsroom at adaba 889.fm lagbon iroyin le okere lasale toni opo yemi jo da wa ni kale
2: e kaabo sori iroyin le okere lasale toni ogunlogo awon eyan lo korajopo si olulu ile nije ni ami lati se atleyin fun adari ologun ogagun abdramani tiani leyin esun ti won fi kan wi pe oko se ni le se omo ologun ti o fori lugiri awon olufe onuhun ni won korajopo si olulu ile na ti won si gbe ase orilede russia lowo be ni won ko oniruru orin tako idasi ile okere si ohun to sele lorilede na ijoba ile nije fi lede wi pe iwode ti won se ohun iwode lati se afihan wipe won wa ni isokan leyin gbogbo igbiyanju lati da wahala sile ni orilede ohun e to sokunfa awon ija lawon agbegbe kan lolulu ile na awon ti pe ti ani in lo dite gbajoba lodun 2023 ti ko si fara hande lati gbati won ti fi esun ikose ile ise omogun kan ijoba ologun orilede na lo ti wa fi esun kan awon alagbara ni ile okere wipe awon gan na ni won se atileyin lati da wahala sile ni orilede na pelu alawi pe awon to bo so okun irepo dan dan papa julo lori oro eto abo pelu orilede russia are orilede china xi jinping lo ti se ipade pelu ojugba re lati orilede egypt abdul fattah al sisi ni cairo gege bi awon orilede mejeji se tin wa ona lati tun bo so okun irepo lori oro eto raje ati ibasepo alafia bi okun kanran jangban adari orilede china wa ro awon orilede ni apa ila orun arin gogun agbaye wipe ki won fi ese won mule dada ki won si tako awon ti won fe mo je gabale won lori awon orilede mejeji ohun ni won tun towo bo adeun lati side bawo eto raje laarin orilede Egypt ati orilede China eyi to je pe awon ile ise to tobi igbaniye ni won ti yawo tulu si eka na ewe efin ati eru eleyi ti o waye latari isele na omo rara kan to waye ni orilede Indonesia lo ti bere si ni tan kaakiri awon orilede bi Malaysia Singapore ati orilede Philippines gege bi o si je pe ogunlogo awon eyan lo sese ki aisan kolu isele ina omo rara ohun inlo waye kaakiri awon agbegbe bi Sumatra Indonesia lati osu keje eyi ti isele na omo rara ohun to ti waye ile ise to nise oro eto ilera lorilede Indonesia ni won ti wa fi lede pe awon aisan eyi to tobi egberun lona adota ni won ti ri bayi latari isele na omo rara na to waye laarin osu keje si osu kejo bakan na ni won ni awon omo kekeke to tobi egberun 12 oni aisan na ni won kolu ti won si wa ni ipele odun 5 awon olugbe agbegbe ohun ni won ri apere bi ki won mo wuko kona fun won ko mo gbe be ni ki oju won ko mo pon atawon ti isuru aile mi daada mi ibi ta ri mo re lori iroyin le okere lasale toni ope yemi joda nlo royin fun le se adaba fm
1: o seun ope yemi joda lagbon iroyin awon amuludun lasale yi bo se je pe ka soro ka ba be ni se yi omo luabi olorin ta kan sufi omo orilede nigeria ni yc nlo ti jeri oro kan to so lori elere pa oju opo TikTok ni Bella bo ti se ni ohun oni yo n pada lori ohun to n so ohun o se ni toro aforiji olorin takasufi ohun lo benu atelu ohun to pe ni foran eleyi ti o mu la kaye wa yen bi ko ti se soro nipa eni kokan ninu awon eniyan ti won se ro ere pa be gan yc oro re n lo ti fa opolopo oro ko ba kungbe loju opa olujara eleye to mu ki Pella ati iyawo re Jaffes ki won so oro buruko taba yc pada oni sinema agbelewo ni Femi Adebayo lo ti kede erongba afikun ise re kan eleye to koko dari Seven Doors Adebayo jako di mimo wi pe oun se atunwo abala mefefa sinema na eleyi to n gbe jade ninu osu kejila odun 2024 gege bi okan lara awon igbiyanju lati le mo ibi to ye ko n tun ti jara kan se o jẹ kodi mimọ wipe oun wo gbogbo awọn ọrọ tawọn eniyan so pẹlu lami eto tamo eniyan kan se ati oriyin tamo eniyan kan fun lati le tun se daada si lojo waju lagbon iroyin ere idaraya orilede nigeria nlo ti ni ami eye 15 ni bayi ninu idije wemiwemi ile adulawo to nlo lowo ni dakar senegal iko to soju orilede nigeria ohun oni won pare pelu ami wura 17 ami baba merila ati de merin bi ajo to mbojuto ere idaraya wemiwemi nile yi bo ti se ni eleyi ni o je igba akoko lopolopo odun ti won yo se dada en to je are fun iko idije na lekan fatodu loporiyin fun awon wemiwemi na awon akodemo se won ati awon eniyan mi ti won je osise ajo na wi pe bi won ti se dada yo se koriya wa fun awon agbagba ru won iyen ninu idije olympic ta won odo isire todun 2026 ti o tu waye ni dakar na to ibe na ni o ti mo ro to mu lori royin achale wa fun toni lati le ise adaba 88.9 fm akure olasukomi ilujoba nlolu tu royin adegboye galani loruko timi mu kiyin orayo lasun ani jeun ti o te wa lorun o daro.
3: Say after me. Okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
4: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
5: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
6: Iwe aso lewe owo ikeko egbona ibusun ko
7: iya mi iru ibusun ti mo su si nile ati sade ni mo fe o muka
6: o tun na awon na ni jare ba se seto ba won mo wa se ma pada sile iwe won ero ti wi pe omo to ba so run alaafia o di dodo ko pe gede ninu eko re awon dokita ti e jeri wi pe orun je okan ninu to omode nilo lati jafafa ninu eko won no ibusun muka fun awon akeko laayo loni
8: Muka, adding comfort to life since 1959.
9: On your track, set.
10: Won sare jeyilo adaba sin mura lowo ere jeyi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tun fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba ko kini o si waju awon egbe tele leyin.
3: Say after me. Okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
4: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
5: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.

0: 24th by 4 to 7 p.m. Ministering. Babangje oni itumo pelu evangelist Tolu Adelegan. Tuesday 1st at Wednesday 2nd September. Isojin lati ape ni Dominate Telecoms. Apostle Dr. Phillips O Oladipupo. New minister. The Royal Mass Choir o si mo korin emi ti fawo Olorun sise ara. Ministers Conference in Laoshi ni Thursday September 3 by 10 a.m. Ko to le gbo ki Olorun o soro. Before you can hear God speak in Lakurie. Evangelist Oluwayemi Oluwaseun ni o korin emi. Nigbati baba wa ninu Oluwa Apostle Francis Olumide Claudio. Babangje oni itumo yo minister. Sayi awon ojise Olorun nbe ti won si tumo ojise Oluwa ni Friday 4. Bibi eto wakati meje adua ti o lagbara ati asotele. Ta pe ni Oluwa dide simi nitori oruko re. Lago mewa aro si marun role. Nibi ti woli Olorun emi ni. Evangelist Tope Olutokun ase irorun. Yo ti mo korin emi. Saturday 5 ni wasa. Ti olukuluku yo si mo share idaraya da word ni waju Oluwa. Ago mewa aro nla obere. Sunday 6 pabambari ase kagba eto ajodun. The Passion and Shop for Free. Ti olukuluku yo ti mo ra oja laisanwo. Theme Old Fast and Occupy Telecoms. Reverend Peter Olariwaju ni o wa su. Ti Royal Mass Choir yo si le waju wa ninu orin emi ni Olorun. Bere lago mewa aro. Gbogbo e gbogbo e. Ni Royal Church of the Wise Assembly. Legbe Federal Government Girls College Akure. Ma se je ki onko won di olowo. Titi aye. Jesu Loluwa.
1: Ona kechi. Ti mo tun ri teyan le fi jebi aimadi ni waju Olorun. Oni eni to ba ti fi bi san rere eyan kan se lori o wa se ni bi o fi bi san iru awon eniyan kan tan toka olore won won toka e fun awon ajinigbe eni to ti sore fun e to mu e wonu ile e to mu e wonu ibi ise e to njeun lodo e to njeun ni bi ise to wa toka awon ebi e to toka eniyan e fun ajinigbe tori ransom tan ma gba nbe ti won a fun e ta fun e ni percentage nbe iye ni to ba ti se be o fi bi san ire ni o tabi ke wa wo ikan olore e o nbaje o de koja ku nbe won soro olore e lai da leti e o de darapo ma awon e niyan won condemn olore e pe o jebi iwo na de gba ko jebi to n fi bi san ore olore e odi lowo mu o mu e le lo ibi ise o de yi eyin epo nibi ise nbe o se baje fun lo ka proverbs chapter 17 verse 13 o wa ni enikeni ti o ba fi ibi san ire ibi ki yo kuro ni ile re on to fa niyan o se mo pe idajo yi o mo gba tolorun se be o ti se idajo yen loke orun fun ra e o ti se be iwo o mo oyiye to wa nbi e ma yera yin wo e ma yera yin wo e gbodo fi ibi ke fi san ore olore yin owuro olore yin osan e da mo na o e da olore yin owuro e da mo e da olore yin osan e da mo e gbodo fi ibi san o po laarin awon politician dada a cross kuro ninu egbe to gbe wonu ile gangan egbe yen a cross kuro nbe a de ma so ibi si won nibe a yi se be teyan ba fe ki igbeyin ko dara e ma binu mi o se pe fun yin o iwo wa wo 1 Peter chapter 3 verse 9 o wa ni e ma se fi buburu san buburu tabi fi eebu san eebu sugbon kaka be e ma sure nitori eyi le a pe yin si ki eyin ki o le jogun ibukun even oni eni to se buburu si egan oni ko ma fi buburu san buburu fun not to talk of eni to se rere fun e oni ma de fi ebu san ebu o bu e wa bu o ma se won yen just living e ba fe subu ma ti living a ba idajo ti e a ba pade niwaju bi a ba n fi ibi ta ba fi san ore ko dara o ibi idajo ohun nibi kootu olohun yen gangan a de ni a si nbe ngba yen ta fi le defend ko si lawyer o ko de si ko si prosecutor olohun nikan na funra e lo dajo nibe oni lawyer be oni prosecutor ibe ohun keta ti mo tun wo pe o tun le mu ki eniyan jebi ti o de ni mo tan ti da tori kaluku wa bayi la wa niwaju ite idajo

0: lẹbi sola liri
1: ba ni
0: bi onike lẹbi si mokin liri
1: titi di ojo agbe indi alikamo
0: ma sun lokun aya oluwa re
1: opo omo ati omo omo lo gbeyin baba wa
0: tolulo pe ali
1: lo kede loruko gbugbu ebi
2: eyo yanra oyunkun ekitikete emomo ni goroso ekiti rumole keje bawere ni wele kiti wo fere rule lolon ka muro olorun abolu si dikie wo fere television ni o wo fere fan ni o wo fere deep freezer wo fere washing machine wo fere microwave wo fere ro kitchen gas cooker and co eyo abolu si dikie eyo wo yo asan die kan de gba ne ele lori wo yo san lososu wo yo san losose ko ati san ore darin a gbe un ko yara ko so ti ye obe no ronu yeye lai se ele ni o office re le danko plaza laji losun lado ekiti e o wo kan si o pelu number 07074843351 emi pe le kan si 07074843351 so ti yo ya de rule o
3: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
4: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga

di eru isepe teuto la hanọ la danu babe wonje leda masri logegun ona talake so baba soro nipa ka lewe ategbo fi se toju eyike ya isan arun atari ara to ba n ba ni farafira bi o fara lo niru ru ona ewe ategbo win lana ta fi se toju eni turu fe be ba njo lenu nbe lowo babe wonje leda masri ti o si dupe lodo olodun to n talafia bi pe ore eni omo gbaye ki emi eni omo jale waku ogu oru wa gban orele bari to fi dori aisan di ori ni won toju lodo won be gele ni won tun ma isan gbara dale ti o si ni siru oni to mo bakana awon to n ba ni be lohun lori asina je lori ise yowu dada bayan layo tin se teyin o si ma ta warawara ise ti eni olodede abi won ti da okuta soja re gbara nle yoju si babe wenje eleda masiri baba nbe ni ilu ijebu ode eso kale ni latopu junction ejere road ile of sha kokoko te kokoko kan to ni transformer ni waju ibe ni baba wa telephone 08065745041 tabi 09055

0: mo so fun lekan wi pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni awon agba ni bi korokondu aye won fi eda sinu igbekun ni ile aye ta wa na ni o won se tun first da sinu igbekun tan won se tun ma ba eda on re rin inu igbekun to wa lale yi igbekun ailera to tin koju lati jo en olodumare yo tu ole to si da pe pada so gbagbe pe baba ewe nje leda ma shiri na lo so ni gbo wo eto te n gbo yi akanse eto ti baba ewe nje leda ma shiri ni ka ma fi la awon eyan loye ni pe gbogbo ailera to n koju yi o le da fi eyin te gun fi so to ba gbe igbesi ologbon ma fowo yo beke mo oro ayara re gbegbesi ologbon gbegbesi ologbon pa kiti mole na lai na lai na lai lo pariwo na turu nbe nbi kan ko si ba se ri na lai ta ni ri na turu ko si si ba si ri na turu to je pe a tu ni ri na lai nbi kan sugbon to ba wa gbegbese bo lo se pade na turu to ti wo pe nkan kan na gogo won nkan kan na kon gogo won o le ju o le lo afa ju afa lo oni mo isegun ibile o tu ju oni mo isegun ibile mi lo bo se ye wa si ojura wa lo pe baba ewe nje leda ma sire sori number ti mo pe fun o lekan ko si pa won soro lori oro arakunrin ti mo ba bo arakunrin yi Olorun ke o si niyawo ai ka mo follow mo won bi mo bi meta o si da oko wo kan na le fun yawo re o da yawo re loko pe ko na ma so yawo re n ta so business to na si se na Olorun pe ki o ma ri se nbe tori pe gbaju gbaja bi isana eleta tori pe nile Africa mi o tun ni awon iso nbe titun tin taja o fo ko bo lasiri ati oja tin ta lojo ojo kan o na lo di pe arakunrin yi o sun igba ti o fi jile oro ojo keji ese ti wugele mo kilo asele kilo de kilo sele kilo de sele kilo de iyawo mi bye bye bye na lo ma sele bae ka sa bae ka wo di mo sun lali ana lo nji la aro ojo keji lo di pe ese ti wu gele mo yawo ba ni agbegbe sai na ni na ba lo ra ori kirisi won fi ra sugbon kaka kewi agbon de in le si ni o ke ma ba lo lo ni wo na won lo sile ewosan bakan na lo mo se sori o bakan na lo mo se sori sugba ingbo ya olorun ti o gbadua o ma je ki isele kan sele to fi de pe arakunrin yi o wa din to le ma fi ese re meje jirin pada baba ewe nje leda ma shiri je tun juwe address odo won fun olekan si won wa ni oju opopona Benin si ore legbe anchor sawmill omo toso ni ipinle Ondo opopona Benin si ore eleda ma shiri fun ailera to nkoju lagu ara ati ebi adua ki won na tun lenu ope lodu ta wa nu eyi ki aye ti enu o le da oya ba npe number won
1: fun ti ebi adua e pe baba ewe nje eleda ma shiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

0: Eyo ne je ki oro ile aye yi o suyan na ni igbese na le yan ma gbe o ni kan kawo gbera ko ma woran tori pe eda ti ba tin woran iran won ki ran laye eda to ba tin woran ati ri iran lowo ti o fi ku ninu la lori tin koju anira oro ara ko ni ti mo ba bo ki ma ba lo lo ni wona o di pe ko le lo so mo gbogbo awon shop re to ni ko le lo ibe mo iyawo re ni moju to sugbon ojo ojo ke isele kan se lo di pe ore re kan lo ba ni ko n pe pe ah arakunrin bo ni mo de shop re won obo nbe won ni o tojo beta to ti wa mo tun lo lojo kan bakan na ni won o tubo nbe kilo asele o ba salaye fun ore re pe bye bye bye na lo mo n koju eyin o ba lo yoju sin le eyin ko e won gbe igbese igbese ologbon nigba ti won ti ri pe o da pele ti koju oju lasan won di odo baba tin ba ni be lo tin ba ni se igbiyanju pelu ewe ati egbo baba in to de mi koju na le leyi o ma tojo meta ah won mo kan keji ibe na ni won ti ri pe oro ki soju lasan owo awon agbalaba nbe won ni yawo re nko won ni ko lo pe yawo e wa o pe yawo e lori ago ni ki yawo won wa yoju sun ibe ni aseri ti tu o ni gbegede ti gbina ase yawo lo wa ni di oro ase tori pe iyawo so foko re lojo kini ana wi pe ko ya lowo kan ti o ya lowo ko fun lowo ko fun lowo latari pe oko lawon nkan kan to fe fowo se lo ba wo pe o da pe oko ohun o tin kowo fun olori lulu kan legbe ogiri to ba ni boya to n ba fi oko sori du boli esan ohun le ma raaye moju tu awon owo e ah obi awon obi kan mo wa to je pe ika ranun ika o na ni won eyin ko yi won gbe igbese adua won si gbe igbese lera fun pelu lile wu ati egbo bi mo tin ba yin soro ara re ti ya daada to si ti pada si shop mo je so fun ona pe iwo na gbe igbese ologbon mo kan ma wo aye ara re ni ran gbe igbese ologbon ko mo toro aye ara re fun ilera to n koju gbe igbese ologbon ko joju si baba iwe nje leda masiri ti se bi erin o jeje liri ni oju re pon kokoko to foju re irina daada gbe igbese joju si baba iwe nje eleda masiri ati fun ebi adua lari ti moribo ko ninu la lori aye ti o je ko rana lo ti o je ko jeyan laye number won re je koko ju odo won fona kin to fona number won won wa ni opopona Benin si ore legbe anko somil omo tosho nipinle ondo ibe na lo ti lo joju si won olodumare yo si gbadua ti yin na lase olohun olodumare oya je npe number baba ewe nje leda masiri fun ko pe baba ko si lo yoju si won atuma pade ngba mi gbe igbese ologbon oro ori oni dabi eju to koja lori apata ti o se ni pa o di gba kan na
1: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda masiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

onile yi ba yin o mo si se ba yin alejo iba palaba owo ite onila ta abeni to ko iba telese to doju bole ti ohun egun le ohun osa oja mo se ba yin o iba oko to kun ti onirugbin mo se ba oja to kun ti o lero iba gbogbo ori to kun ti o nina opa kan odun gbedu pomo odun bara omo nu odi ni mi won ni gbe seyin odi mo dupe pe mo tun wa de toni tori gbogbo ayun lo yun bo ile aye tolorun oba ni o wo aseda to gbe to yi kale ki se mi ma se omo eniyan atupa olodumare sire ko seni to le bomi pa toru tori o wo olorun lo de kiniun lade o wo aseda lo se fi okin joba laarin awon eye atiranmu gangan o seyin kana gbogbo agbara laye atorun abe itise iledumare lo wa lahola walaku hata in la bilaya lulaze awon orun gan soro ogo olorun ati ofurufu nfi se owo re han ojo de ojo nfohun oru de oru nfi mo han ko si ohun kan tabi ede kan nibi ti a ko gbo iro won garaga bayi ni iro won la gbogbo aye ja e ka le yi o akori aditu oludola te fe gbo la le yi on la pe ni anyama ati kadara anyama ati kadara kini an pe ni anyama ni botu ne kadara wa se lo to ni pe anyama ati kadara pe ikan ni tani alanyama tani oluyanri tani alanyama gan kini awon asiri to ro mo nti a pe ni anyama ati kadara e wa jajo to jo ni so bayi ni ko to agboye ka fe ti seyi atari ka mete oke ka ide ti sale bamu bamu ko ju inu ma sise pelopolo anyama ati kadara e ku

ti nba ni jala ilo ida ti won fi dere de ni mole bi odu agba eni edumore fo ye ile ayeye ti nba ra di nigba gbogbo lati mu iwosan ibile do la gbogbo madari oro oke epe aditu oludola alternative therapy ni ke ma bo ke tori eni ti o so ase pelu te wetego ibile eni mi majele tabi fe poru ofa ona imoran fe di ti o loyun ni aye igbega lenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise ni lu oba ogun aye ta afojuri ateyi ta ofojuri eni sukusu ni yo re ri ayo lagbala aditu oludola alternative therapy agba omoran to mo yan igbe ninu ikarahun won be lori apere lati la lawelawe ogun to fe gbe ni mi bi kalukalu ati ona bayore dele ma bo tarata ni lu adu ekiti ni to si oke la health center sele road oke la adu ekiti ibe ni aditu oludola alternative therapy wa telephone 08030 5272 61 ewe je egbo fun lagbala aditu oludola.

ayanma elomiin yan ni pe omi ni o panta ko to soriire tirufe ni be ti o si ma so kola mo fun l'office tabi to nta oja kan to loko bo ti wu kori bo ti wu ka won eyin o bara oja to gbese ni o je ti di re bo o di ojo to ba be se npon omi ta kiru eni be o to soriire o nla se ri eni to ndi akara lasan to nkole male to nra le male ta si ri eni to nsise tin paje wole gidi to luwa re ti o ra bulok kan bi oro kadara ohun anyama bo se rinu iba je pe ori inu so fun ni iru ona teyin o gba owo teyin o se ti o fi la ti o fi lu oluwa re oni fona le ma fori jagbo kakiri ori inu ta n pe ni eleda eni ni otani lolombo ori inu eleri ipe ni osofofo fun ni ti tobi ori ko lori fi n gbe ni binti ti ori si mo yi si tun ko gbogbo ona teyin o rin ti o fi debi anyama re ese la fi rin debe ohun la se so pe ese se pataki ninu yiyan anyama tawon baba nla wa se so pe ibi ori n gbe ni re kese ma si ni lo eyin eniyan mi irin ajopo ninu anyama ati kadara yi a fe ma mu lese ese ni bogo ti n je tolohun a tun tesiwaju nibi ta de yi ni ojo mejo eyin ko yi eku kale

gba oye tin ba ninja lai lo ida ti won fi dere deni mole bi odu agba eni edumare fo ye ile ayeye tin gba radi nigba gbogbo lati mu iwosan ibile do la gbogbo ma dari urun loke epe adi $12 alternative therapy ni ke ma bo e tori eni ti o so ose pelu te wetegbo ibile eni mi maje ni e tabi fe poru ofa ona imoran fe ni ti o loju ni ari igbega lenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise nilu oba ogun aye ta afojuri ati yi ta ofojuri eni sukusu ni yo rerin ayo lagba la adi $12 alternative therapy agba omoran to mo yan ibi ninu ikara won be lori apere lati la lawelawe ogun to fe gbe ni mi bi kalokalo ati ona abayo re dele ma bo tarata nilu ado ekiti nito si oke la health center sele road oke la lado ekiti ibe ni adi $12 alternative therapy wa telephone 08030527261 ewe je

0: ani omo niyan ma se ka nile aye nbi sen eto aye le no le to te gbo ite ba gbagbe nibi talaji agba baba laanu agba omi mo le ti fi te wete gbo osetu sile fo mo niyan ba ke so o ga jugo to ba ti ni bon liwo baba ni se nibi won gbe sode ki lo se
1: ni mo se
0: bi omo niyan o ba wa se ka ba omo niyan o ba fitina ti aye eda laye nbi kodigba to ni to nse ni kodigba to se eyan adamo omo niyan ni lati se ka laye nbi so wa won eda kon buru jejo lo mo kiyin o gbogbo wa la se be ta jere ta fere je ko se bi ogun le we na oji ntiroko adota ntini ni ro adi afolomo sapara ko ni eti o sowo sowo ti o jere jere ti o si mori ara re kerede le kokoko alajere nto jejumo re je mori ara mi kerede le kokoko amo ko to di pe ate waju e je koko se be je fi number laji agba baba laanu agba mi mo ile ti fi te wete gbo se tusile fo mo niyan e je koko fi yin o lede na number baba re 08063 970829 08063 970829

0: number ti a pe fun yin na ni e ma pe te fi ma ri wa ke to kuro le e pe wa ba se ma so elomi ibi ta si ni yo ma wa wa lo njo ta si nbe e pe a ke beere awon ibi ta wa a si le so ibi ta ba wa fun yin ki wa la awon kan ti a fi n dare leko ni gbogbo gba an dare leko pe bawo la si le raye lo bo la si le lu aye daada dida to luwa da wa sile aye ko da wa fun ya je awa ni ka ma fi owo ara wa faya oluwa da fun osi ta wa ni ka ma fi owo ara wa fa osi ka ma beere osi lowo ara wa be ba wa le yin se ni fi owo ara re faya ti o ni fo ara re beere osi ibi ti yan ba joko si orire lo ba yan be o eyan ni wa orire lo iwo lo dide nle foro ara re be mo se fe koro mi ori be mo se fe koro mi ori eyan ki so fọlọrun pe bo ba ti wo lọrun ni ko soro ohun ko si bọlọrun ti se soro eda ti oto lọrun lọrun ki lo ko lọrun nipa owo iwo lo so fọlọrun pe nto fe re iwo lo mo lọrun tọlọrun ba wa ni ko si ota wo seyin wa ni ko lọrun mo jọ lọrun mo tọlọrun ba fi yaje olataro to fi dojo ale re so ni ko mo jọ lọrun mo ni iwo lo beere fọ ara re pe bayi ni ti mo fe re ti mo fe re ti mo fe re ti mo fe re lori bayi iwo ni keni to ba ja si pe nkan kan to ru o loju ni po oro gbe si aye re na ni oja logo kale ti ota ni abi awon kan kan lo dawo le to ri ojutu re iwo na dide nle foro ara re mo bura re pa mo le be na la tun so ni po wa lafia orisirisi asan lo nbe to po re pete a le ma daruko re lokookan lokookan aisan po lorisirisi asan ta le daruko ati le ti won le daruko gbo aisan asan na ni ewi ategbo ti oluwa da o ti da kọkan lati le ma fi toju kọkan na ni iwo to ba ja ti pe ikan bi keji oro gbesi aye ni ti eni oro lori aisan ni oro lori ise to gbe le ni ini olodede ni abi nkan lo dawole ni irin ajo lo fe rin ti o lo ni iwo na dide le number na ni ko ma pe number ta pe fun ti atokun pe temi na pe na ni ko ma pe 08063970829 08063970829 ajinde aroma je o aisan arun osi ti o ni gbo titoju olorun ijo senu kankan wa
1: ami olorun mu kin yin baba e kohun latekan o